0: som tebe ku. Aj si.
1: Fa qin xu a.
0: Okay, fa qin xu.
2: Si xia zai kao qiu, xiu wang huang dian le. Si qiu zao yi sheng liu guo jin xin dan ge zai ji. Gen ni lai su dia le xi huang bao, zai leng yang bai dong xi ge po ge. Song tui gang zai zao jin liu hao hu, xia ku you ji, leng dian sao. Kao yi